no seratem wo mrekwa wodidi awie na se wonum ne nam yense echi na se bo hu sakraye bia ko hu ku doctor inkwara ni mpimfu ni na betumi anom seratem ye echi di drua e free shalina healthcare